0: Niye kusine la to eaka ye konto ni masana matamu na sese ni makuma matamu na sese. Makuma matamu na sese ni makuma raru na sese. Ni hiku Adolf Hitler apanre ye aholi eli. Ahosha ni aruma wihea. Moha ayala ahikocha akochi leye ahipiwa. I want to anene nari otongi wantoko yale achuno kusha omwene wa Hitler. Olelo nupuenlo makalelo elapo yo Congo ya ponra ya murechele. Mahawere ya kaye konto masana matanu na sese ni makumu matanu na moha. Nupuela to wipyo wachu were ya mwelapo ya Alemanya ni Adolf Hitler. Ea kaye konto masana matanu na sese makumu matanu na raru ni ya kaikina araru. Orempe dalila mikidadi otuwele ikankonya jai malferish ala kanya Nusha Rodriguez.
1: Na wiriena sere ye ni huku sinina.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo walidiwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kavinkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa uikali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa le hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale la haya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais sabor,
4: mais vida,
7: mais sabor,
4: mais vida,
7: e tanto amor.

0: gatima di kala uzunuzun na mat na mataba mandi mi ala mati mataba mandi mi agatida ntao abala alosogona nodoa ateva funo gumelani esi siganola dimfuna uelelea bama pano
1: iyo so vuza veri nikana na kuna meze taksisha anadira mota pruma chuba romo budwa vina taksisha mota omkuba na zipari dina guanyu na beni hama atide gangani na wila edeke dhe tumurampani
0: akwi waba neda na nyota anufune ya wila ewe ganu esi vinoga iyo vamuta ni vina vanufune ya wila abale abale chapi uole wekuru on chamberu wa kapaseti de proteção ne zuguya enofune ya wila vamuta na apa kalevu atu elibai vinona iyo vilobo do nikatamia vaditi na buntu nwao nao vamuta ni atu anai araru nga pasajero na mwinya bakalanai esika dhile mleburuni dhile mleburuni wila umfuno umtukunde pasajero au si senyor weo pasajero au akane kapaseti weo kane kapaseti mkale watu elibai nona iyo nona umakata miumengene ena te angila tu fera nukule chembero bagajera mbejo wika unipudo angila tu omutu ifero desi dovani na pakadi mducha mwenyea wewa gila tela wakala mnibu hukuma podu ugwa na feru ya ijile utatamu langovi nona iyo nwa kukumeza akwiwa banera na nyota makamaka bambenya vasimitero vangwenye para osimitale jile ndumua iyo na mwenyu vina bambenya vamusika va floresta vamusika tulishu vamusika wa lishu ni wapali wakala galishu wale tempu ya kolonu ugadwa onyama kata wila afrige muganwese saba wila ngovi kina vizara ngovi basta wewe gavonya ngovi eno ufanya podu uvonya podu ukala wewe uvonyile majiba kala mkwa baada ba vonya bi ufanya la ngovi nona none gelo ga ngovi roke kelanga nanzi wala bonikana ni mfuno kosa hiyo ngovi hiyo kanigadwa mudila ogaro milo shpira wila mi ndumbo chikira ngovi jofuno padua na ale padua na mio nona kwa mungovi kimpaganya iyo no kukumeza ni denji vene nyo anamedia mota anamedia bisikleta wila mbarele mbarele egumenu mbarele egumenu mbarele egumia ya nlogo notene dina nino no vani gano wila umfuna wenda kile kisi chama velocidade, sisi de velocidade. Murampani kakala murampani, nivugule lota magabure. Nivugule lota magabure, velocidade ya uikale, velocidade ya weda na mufuruni. Wila mia difuna dedapa, difie bangana, difie. E, labonto nwa unai majo vienjene. Anta maga na velocidade indu mwene. Hati ya andu mwene, mwirima nusopu wa mu, usopu wa mu, mwirima sisi tupu wa maji. Mwano, kala kabali wena mutu. Ejile ndwe kagabale mutu eloboe munyumu le murimani mpo nona iyo no kokomeza na wila mvugule le utamagabure kayo moto mfuno vugule le utamaga maiji mutu yodo ndedia
1: motaya
0: ndi mfuno vugule le utamagabure vina no kokomeza na nyo ndedia mota ndedia skeleta oneda na nyedo vina mugafanya begu bangu akachasu muromotia kalo batakulu balapa mromotia kalo funo gule ukwe mgara fana mawo do angwe batakulu na podo nwa budo amura mpane mbuge da bulezele mu mpane eji kimfune sabo ya chini sabo ila iyo nomo na mulezele manera ndede mulezele aga kala mudila onenda ove no ove nwa kae nye do da se dilezele ne
1: msoraya
0: sijui juda the do katamia no nkalanga bala anama le ban edana andabana computador no na computador mpule nezugu ya gela mgavula viru quando entra viru o computador fica baralhado para io viru ya kachaso obe cerveja obe tentação porque aquela ena agora ele pode cane guru dede kuna guru oyo funo tatamu le makane no na no kombozi wa wila nikale wa atu kana juiju nikakala murampani nikani ni barele ngovi para iyo ina barele ngovi atu ena neda murampani mwa vina enkokomeza iyo wila kao umfanya mota badila baduda esile kubiri weo gavula ngovi ni onyonga motao podu weo vorea mayuga nyonga motao umfuna onyonga kubire diweo omwinya kala ufuna ugundo tu ya kungulo tu umpensa rwa mi hapo kana mota digafia wa pa diangana wila dede vwaguba majindo moda da kasanye majibape bando kasanya tinku romo gula pesa wagula pesa ejile ko brido ile mona yo no kumbezane benji bene akwe abane na nyota na sikaleta wila mukale atu ofanyela wila mwediege mpama malamu laba uwedana murampana wila nibarele nguo vila mutila
1: baito alboniwa ubango makayota ya tabuna ningume vimba na mabasa ba agano yo na dezu murampana mote mana iyo no tamalani mukai ka sope mugira ka munampana wila barle ngobi za murampani mazalo abagra da silva na sito tishera niutiani
2: radio transito Ha ha ha.

kukui bawa na mebada Silva. Bela dilemo kalameka. Esi onno gava mali ye okosa mbigi di mundi mwabaditi. Amparige kaudhile uloma gama konyo ya bela ye mirama davume. Kimurala yonkala gathayani wakani? Mabasa. Nona ino fanyi na pomoani, urama umgilati lagi makatamio ba makatamio, akala aliva mrodani. Ila mchoko chile nyo endi na ati ya ima baga tabua.

baitunga nata parte da jibweji yo muthithi nilozungumcha mikombo mpaka ukulo mfanya mambo dwe funa gologana na mwani ha.

0: wone chulen in kella matapa nimmu yo kelle mani
1: kino la awa dia ki hakumbe
2: te hani amna ranga nedu wa ka wo miravo ko le lek na hela ka mu yo nyam
0: e pare pare
2: kinere pare pare ai makhale lo awa pe ni soja sapama ina mu si haniwa
0: e ko ho thamalani munna tuwe amara ka rupala na fetho a khala no anamani owani Bakinoko, kana kula wikava haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, munape aso siva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
2: Okwea, soja saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinapea iho pasauma narikiti.
0: Ahe, so kala se iho ayo kwea, mekina mwero thuma.
2: Already he kumi na vetho mo si o tena khala muja
0: na vetho wa phe phama ko ntati husi heni wa phe amunna
2: ke na mo husi hai a chu o tena phano ya phama ke no tsaka o ya phama mona mana mahikuba ya muichile
0: yo vire sumana
2: edu pro he para te moha e kwe mathapa a hiyo pasa woma timba he mira vola ache wa che remo Akusetu hava hama ariye na mohana anawe.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osidelasha, oklawasha, ni ochunanasha.

Kopeni kopeni, manyona moteni aradu Msambiki. Kopeni manyona moteni, olivuruwa na mabasi aba azombwe. Mabasa aba, ankuluwa, kaloka na memu zombwe. Nenga mzuwela nyojo ila suma na zotene, yoni kano kumano kono muradu Msambiki. Wila nizana mabasi aba azombwe. Mabasa aba anagumania azombwe, otiano tiana angumania zeluzo otiano tiana. Wila yono teni ni wanilo kala wadiretu wa logoneo. Wila ni wanilo vinogo okala wadiretu wa yono teni ninga azombwe. Kopeni, mabasa aba azombwe, ekalo la jijene. Machupiri na maisha ano, mudibani ya alizo nechuabo. Yunu nukala venuwa na mikombo esi, wila nivavie esi zilizeo. Esi lezi ni sosa, iyo ninga azombo. Esi lezi nona iyo, ninga azombo. Wila esi, zinokamiweza wakala wadire tuwa nlogo neo. Yon tamana rekavadidu marumwa Radu Msambiki, sabwa yoni vaya mburu obu. Wila iyo ndena esi lezo otseni, zimpata logo neo. Sumane juno, nilivenuwa, nilaga wila kaninalupe madile. Esi lezo otseni zinkane gaiyo. Sumana zotene, sumani jono ni nilokana. Nilokaga epadi ya. Machi kuchula makani na azombe akweo. Epadi eji, enata mira iyo azombe. Nipunaga wila nugumani ya mobolo weo, wila notene. Nifanya yopo, nsekeserevo. Medelo, merelo, mikalo vinoga za makamaka zifanya wila iyo. Nedena mwilabo ni mweo, nedena vinoga mwilogo ni mweo. Nitake minago epadi jujo wila ni nilokana epadi ya Maria. Nona epadi eji, ekalaga epadi ejile. Enda na mazu, enda na malogo, abale ali aazamani. Azagana na mikali lizo pipiri ya vangono vi. Enuko sea gawila yo nivedo nuila mchini eji ato nyezani. Nirumela gawila aba ankala malogo, ankala mbole vinagua amaka makamfanya wila yo na azombe. Nedena sabwa nini kafurumula nofanyamu. Zelu ninofanyamu mbole makamaka vadidi amfanya wila yo wila nedena. Nitaka minago epadi iji jo wila ninelokana epadi ejile ya makamaka vadidi. Ejile ozive cha vadidi ekalaga epadi ya tagia, tagia eji. Mfuna iyo wila ninone abale alimobolo wenyo kuilu waga gali nyo kito mga kusiliza hafi. Epadi iji nineloka na nidu wala gavina kwa epadi ya poezia, epadi ya literatura. Iyo nilaga wila mwanyomu teno nzivelo na epadi eji, nona sumaniji nineloka na vina kuwa. Muzo mkwewa fanyage epadi yukuna wila muzo gafia azivima basi uaba. Esi nazina kwa siseni zinaka niyo sikunti nadabuno. Nubuchisila wila muselo wa makamaka badinu funoka na iyo sikunti nadabuno. Nyo mfanye padi joko, podi wa mkose padi vinagwa ya mabasa aba. Mutiaga mbulu wenyu, mutiaga vinagwa zelu zenyu. Sabo ya mchito, obundaga iyo nilaleaga. Vasogoro, iyo nilolo lea mchito obu. Mbwenye, mpaka weno, kazo wano wila dabunomu linamio. Arsenio Alves Cipriano, nakare na nyo, mpaka mtala zinfuna iyo ovayana ekoti. Ninga to mkose raga iyo vinagwa jo wila, muzombo olelea dulu mfipata kuluwa kwa eba. Kopela gazo waga vinagwa ba paganya kano wila rimerime, ne. Nuna, na ekale la Radu Msambiki. Na ikalilu ya azombe, nifunaga wila mabasa ya aba, akali mabasa. Amaka maka, amfuno zana gano. Papa tu mfuna wila yu nubwele vangono, jibu age, ekalaga ya muzombe zitu loisi. Odo wilaga baba Armando, nuna iyo nufuna zomala nwale. Kamfuna oveda, kamfuna wila azoe, atapuri marove, wila agumele jile mfuna yene. Iyo nufuna bae, ogila atene. Pasikanso nivae, nuna zotize nizize. Iyo nilaga wila kinakale, kaya maka maka. Nevi nagwa kinapa duwe. Nona jamaka maka wila yu na azombe nikane kalilo eji. Wila nikose lobo chilobo. Wila ewoze unukalia. Jiji vinagwa obibu mse lobo mfuna wila yu na angane sekunti na dabuno. Baito ubangu maka yotea. Kambeni na zitu lois ilaga baba Armando mfuna zomala nwale.

0: Kambrinyo ya Rad Msambiki, emso promesela zambeza vachu abo vavega mabasa azombwe, mabasa aba mkweluwa, kaloga na mimu zombwe. Mabasa aba, ekalo ila jijene. Wila nigumani ezelu siyo tene, wila nibuduwe apa baniganuila mwela wuchilobo. Pumuna mwoni fiyaga menevajo wila nikane zindelo, wila ndoe nafanya muzombwe mkwe wa albakrimo madalifu, wila azene padijile enjeze lichayo notene. Ekalaga epadi ya poesia, ekalaga epadi ya literatura. Yoni laga wila nyo vinagwa nifanyo wila mkali chingia maruma epad eji sabani otia ejile yuwazwe chuwazwe chambo nji vinagwa enoza na malago enoza na zelu zinfanya wila yoni edena maruma okala weu ninga azombe. Nona muzumba albakiri mamadhalifu mpado bwenye.
1: Basogoro poesia elvatado jaga miyo muzumbwe albakri momadi alifu. Poesia ya gadabuno musori onsiba dhai. Oko dela wao oidi pelama lago. Oko dela wao oidi pelama lago na mwali. E barbari. Oidi pelama lago. Ovano. Azumwe akwaga anodisiba adiko komeza gawi dimuta mele mulogo sabwa ya mio osakuliwa okala mwedi wao. Na kulu awenea aiziwa gawi diwea na mwali onda bugato locha otugare ya waga na emuri mwiri wa muri maga. Okodila wao ohidi pelama lago na mwali. Bukapata omsoro wao nditi na muzugu otamelaga ovitana na mnyunyuru wao. Busiringi ndela milomo dhao na juala dhita gano dho ozermela. Otamelaga ovitana oparua wa milomo dhao na okukudua wa juala dhao. Okodela wao ohidi pelama lago na mwali. Busigia maningo ao dhita gano dho nukela na busigia maningo ao dhita gano dho zermela na onukela. Otamelaga ovitana obadua na onuka nibugu wa maningo ao. Okodela wao oidi pelama lago na mwali. Buwabala guo dhatima na sapato dhokodela. Otamelaga ovitana makwada amaningo ao na mangago apotoko zao. Dhotethe ne esi diizi waga wi dhali ngambo vitotele olo dhoa wa muri maga mpaka okwela venji. Ovano, delininga oba ya oumeliwa dijiedhe laga ogomela madiba ni mwao. Oko dela wao, oidi pelama lago na mwali. Nota malelani.
0: Baito, pumunumu, namuta malelani muzumbwe mkweo albakirimu madalifu sabwa ya epadi eji ya poesia, sabwa ya epadi ya literatura. Iyo ni laga wila jamaka maka wila iyo na azombo nikani medu la diretu nikani mikalo za diretu. Nurumela wila aikala wazombo wakwe vinagwa na mikalo luninga esi. Kiyo fanya wila iyo ni vite eli iyo ya maka maka ya. Ino fanya wila iyo ni tonja wila miya dilizae. Nona kayo penu zala, matitu ovita, nazilo bozina guwa mbonyi eji kaya elobo ya maka maka. Iyo nozo avi ni diaga mabasiu aba adabuno mbonyi nikalaga cheri cheri ya mamalilo mabasiu aba adabuno. Nubuchita la kawila dabuno yo na mwanga na muzombe. Odo na kuluvela ambali ae. Mazotze nesile zinfuna yene. Mazotze nesile zinkosa yene. Niveta kawila nonele muwila eji elubu yozusu miyalogo obene. Sabwani akalao azomba bale akuiwe na guwa andi mwa vina guwila anila wii. Babevi zotzene maevi zotzene amambali ae. Mwenye ejile kaya makamaka. Mwenye akalao vina guwa bala nila ne. Ovenya uvatakulu mpaka olaba bae. Kito mobulo gani ananyo. Katiani mobulu wenyu, katiani vinagua zelu zenyu. Matamalo mwanyomo teni, mbavi ya vimtaka zenyu. Kavavi ya nivi, mwenye iyo, ninelowa ingesela. Nifiaga mireva, nikana gezindelo wila muzi wapimeluwe iyo, ofio magomelo. Jijilo gile chayo wila, oikodeno nilamo, nuna egi norucha vinagua wila ninele mbwenye. Zelu za maga makavadidi, zimudwa maruma azombe, akwe maruma iyo noteni ninga azombe. Jiji, enkosa iyo, enlogaga. Iyo wila iyo na azome nikana mubwelo nikana zero za makamaka vadidi. Zimfanya wila iyo nifarie, zimfanya wila iyo ni edena mlogo ni mbunye. Masukuma njeno ni onijua mbela mburo mbunye. Iyo natamala kavadidi maruma Rad Msambiki sabu yoni vayamburo obu wila nizena esizo tseni. Mbunye toa ninga mlogo chowane wila Yoseva Kiruchomala. esedi za tadele yo wila nzena mwarama mabasi u aba dabuno nifiano magumilo. Matamalo eo mwanyo moteni walivuruana mabasi u aba a kaloga na miyo mzombwe. Yoni laga wila nopa ganyani na ikalero wila sumani jo ndani kaleva moza. Na mabasa aba a azombwe na vinagua miselu zinagua. Dabuno na angana sabwa ya muselu obo ni mwangana ka mzombwe olu nakuluvela amambali ae. Mwazoteni esedi zinfuna eni. Nilaga wila akala, jozuzu miyanlogo obene. Mwobiweo, mwuzo mkweo, wana kilolo gila mwaro mseli ubadabuno, di albakirimu madalivu, miyori nkibiru arsenu alvisipriano. Nizoa, mpaka sumani jendao.

0: Ani, yawila avugule ozwa wanumba onda buga paduwa meruda dhoti yana tena. Na vina avugule mitengo dhinguli wa gazi linyeji madila. Mambo wa province jino ya Zambezi ya Piu Matush, onjede la yawila ochoko chela onkosi wa yawila nifanyuevo nipara noeda na dretu masakuloni. Mambo, onjede la wila nifanyuevo nipara na dretu we ntika ninyimule epadi jipadi. Mambo udu wa province jino ya Zambezi ya oziwilesi vamagumano ni vafuguleli wa bandage yona uraru ya wiwi wa anamawani ya wii kakalevo mutu wa ubora wanyama basaba na mobuelu abure mobuelu ya mfanya ilo sori wa baba anloga sambikano anyene. Mambo wa province jino ya Zambezi ya ulogileska chiposi ntinova chwabo mudhithi wafuguleli wa bandage ya wiwi wa anamawani ya wii nsasanya dhuwe njanga na nifuna wedi wana mwamabasa a otonga elabo. Mpara onlabela dhamave go province jino ya Zambezi ya onelo nongela mwaku ongwara ya mili yao mwotha dhametikaj ya wii akose mavurano na mabasa ocheta mkwardadhi wa nyambaro na nikeche mabasa aba ocheti wa matanga mandimua a machete lenaba anapadwe agosto kwa tiyo gurue. Matangaba anelewa gulumanya anamachita kwati makumele na bili da province ya jino ya Zambezia kuloga nikuru nikuru anele okalamo amemburu kumi na tanararo. Odo venya muimeleli onlabela mabasa aba mavego Angela Asulai wa province ya jino ya Zambezia onzu ya yowila matabo aba anyambalo na nikeche makalelo afwanyi nani yowila atitimie micheto lese da province ya jino ya Zambezia ninga mikalelo za ubucha with kathi dualiwe. Nikuru ni nilabela mpira province jino ya Zambezia ni lale ya yawila disportivo Sagrada Vachwabo oinya mwa awipuli ya mpira otila ni varavari mudhithi wafu guleluwa mabasa mpira manyalo ochembelwe futsal. Nubu elonti nilale iwe na emeleli Nikuru na province jino ya Zambezia ni nilabela mpira manyalo azi wile wila oni esi mwaa wa dhaga nyedhiwa na moba repitu wila waile zela oikana ebarbar sabwa kalagile enzindi ele wila nde waile zela. Muzindi ele wa mpiro obu wa manyalo nchemiro wa futsal vampara ni wanikuru ntino na province jino ya Zambezia Antonio Ameriku ologile mkumbonu mwanema libadho padua ozu ya yowila nikuru ntile mwa awoti ya varivari mpira ndanya nyalaga okodopulia kuloga ainyiwa. Mpira obule awene avura na Unión Desportiva wapano vachuabo opembele mlobo mmodha awene aiwa kulagana mlobo ene. Esi dhaldo padua za murda murda ovano miselu za maka maka. Ana mawani amurda msamugwe anuakomeza akudawa ya wile nufanyela wii wanana gamutu na mwana manda manae we okuvina onodha no deretu wabene age wananaga ya wila dhali edhe muselubu ni mwoba na malibadho padua Juana Brito.
1: Ninga mwalugani akala o ena amvitukulela anaona akwawa ninga kaelo bwene anamawania aba aloga sika ishanu makarini mradioni akosi wenu wale murda msamugwe alugila mpere odhili na murendele vanvirani dhaka makumatani na mwoda matanga tabelue malama kumbe na matanu mwerubuno wa junyo.
2: Maji murdani mwe umpo msamugwe nikana orkujo. Alibo jida peto akalavo.
1: Abu ya bani.
2: Ninga miye elto nikana juaga mutu londi ruwana mbiye ninko tada vi. Nomala nonfieda dia seginti.
1: Mnovie via.
2: Mnovie via. Maji msamugwe piyori zona ye un anovichukulela. Iyo antova nene. Eu não sei qual é o problema que existe. Não sei até agora há problemas que não acabam. Aue na papo do lugar Davi, porque lá para não escutação. Aqui só que é escutação. Mas temos problemas sérios. Eles devem falar uma coisa verdade para nós diminuirmos o quê? A situação.
1: Nico começou com a gente em um.
2: Dentro a Nico começou com a gente em um. Iyo ni wananege. O anda mana kamudi. Uyonga tena mkwao. Kamudi. Dila bodi mkosa mkwao. Mangwa na kambe yedi. O conversa na mkwao. Ele bogwa rinko dumala. Nikoko medodi mfuna miyo tia. Ejojo emale mumusamugwe. Nitege.
1: Porukala matu amagani fundo sota.
2: Si, porque mangwa na weo ondo agule esavao. Mangwa na olonkodu te na weo weunga kwa olonododa. Kanododa?
1: Otia makata mio aba anotonya oikalao ganyo wa azombe onwa na okobula fola. Ninga makata mio anzuzu miecha anamawani amurobule na vina Musambiki muzima.
3: Dafu norogame sisi lego eveniva. Ombava I nadina timpadwa over dana mrampani uribele ba makachasoni inko sasa mbova ni ganyo
1: azombe azombe awale alida yomwali mzombe wale mwedi ya dhavi ozombo wenyu
3: kanaja suruma over nene suruma eri fogo zatamendi portando ngoro ke dai da obofta obada akusa onkusa
4: ai ma anosunza muito be escola ni vaiwa no te kavali makani escola no sunza ni como deve ser avali makani imbabi na mai vino noti azo tezeni Zafu notia eva takulo yelega, no yelega, bamsunzi ya mwana, para wila kasa davi. Awila mangwana, amuka lebabe na maese vigashita lezo, tezene, akasa davi. Amuste ntarmae, o babe. Mazizadabuno, kazi mpadua. So mwano no msunzia, bagila ativa takulu. Agona yo ila miye jene meka nako birika dinani, pambuduwe wakala peno zolo munda. Peno zo ilo vipen, yena gamala bela, haha, olo zo munda. Mieri gamala, dinda davole mbampule, nda dakeze mfuna na miyo. Uwe, nda we munda, umfanya eno malo tukula wazo tezene, o malo zo ugulia.
1: Ena, ailoge awila elabo eno unua, vanvira anithaka makumatanu na moza. Mweni mwale mwakele nlogo ofuru madhani mwapa chae, mamakata miyo anapata. Eno fanyela ologela ya wila efanyue dila. Yogo miya makata miyo ya.
5: Nizena gali Vasco Jose Maria. Soki yu natu nirimotiana. Nazi yu nonli kudile yu atida buno. Nila wanga loga la elaboji. Nipu nisi kiki kanonilamu. Nazi nirimotiana. Kuruki wale gabuno hospitali olimba mwene. Vishkola vilimba mwene. Ati matribunal anemotonga alimba mwene. Masi porontish. Masi yu natu nirimotiana. Kumpuno labuno tu msidadi buno.
6: Mieli Carlota Antonio Alfaenyu. Ibalo mukarungu majitivere kuno msamungwe masaka adile mio kuno chuabo kaida buno bo murende da muno nikana
1: mudile masaka gani abale
6: masaka adile yo kuno nyumba mefuna difanye amaeria nyumba dalda chibanda sengwe
1: da sengwe
6: odulu alio makubar majina barba murendele da buno nenu kubar kuni wona neyo vino wariga na mboga ne telefoni aka na telefoni batakuluva babala laba kule telefoni nuwa televizori ye na do chini chuo badana pagare komere bana tistiri maida bunwa kuduno pia kunwa tistiri maida labo se wa dinlo kayo vene va ditire na murendele so ye na chuda buno ni lo rucha murendele ni kana murendele no usa senyeta badini no utida maji loko akuloka murendele kawo
7: maji yompono manero ona makata mio ba makata mio magomeli ologa atu gilatiana nga ya loga regulu gilatiana baga loga akala nofunes wena wilampuro mkale murendele uiwanana enta naguma niege malogo nilogele geswene nini katamia nge swene do wila atu kani wanana anuana mamurudani mie manera anona mie porque ka, eso kadinsumi wa uskwadra kadinsumi wa uvi masasa nyelo ya baba wane so iyo gila ati maningalo gila vilo bodeso
1: anamawani amurda msamugwe alugaga sabo ya ovira wadhaka makumatana mwadhala ufuro msambiki mpere na makata mio ankana ni siku na siku
0: wali na malibazo upaduwa juona britu muselumina onada ya wila ababi anuwa kukomeza azombe ya wila enofuanyela otamela okoselobo chilobo ya wila akane geonranjulo eili otupuela dila ya bure eikala gejionwa obe okobola dhofuriela. Mazu aba ni wale vedelele iyo murda wa akordus de luzaka apano vachuabo vavuzile ababi mwa awamutengo wa azombe anda baga pupurwa avuluwa gadila ya bure.
8: Nenzana na gadi nkwelu wa jonkero mari luizi isi dhofu mari dhoongwa ya wila we ni mtengo kanona Vogu voparare, solo sao ya ekale yongwa, nunanga kaa solo sao ya direto. Mais, awene agaka la pelomenu zi, epa, ba pensa arvangono. Duki solo sao ila miyo dindo adangwe, poruki kadin laba, dindo adafu mare, poruki kadin laba. Ijo kama haka yafanyi la, wila zombo ya kose vidu kwa ngesu.
0: Mungwa ni mpumu mdo wanyo,
9: kobiri vesi anda naovi kigafanyela peno eso dingwani na bakosa na mpindu bumpindu
8: maiji yafanyela igakala validi yola mio permeno ji kobiri nyifuna mio mwana diko sempindu ditie dilo bodina gua okonwa baromotia igakfanyela validi agora aba ova nini asunza vino podu mpangelo po akala ina gua niwa akala ina gua iniwa Tao majino nanga numero ningi boila tu yaweja kaniwa ayo na unloke cha wila pa masakabale alo enyu masakabano be iyo masakano tiana.
10: Mio dili Manueli Inasi Victoire sudinkala murda o kabesa. Wana muaga sabwa okobola obe ongwa kundana ze luga diretu. Muli zini nagua ono witi bela. Wana muaga mio nona wila zelu isi kazelu zo fara vadiven. Na sabwa zinokata mia vadivene mwodela mwazo.
9: Enkala ni rancho, matabala neda nina?
10: Mwuzi mwina guo enkala rancho, sabwa wila dineda na nchibani, yodi yodu mambasa ya babuene, obe unoko saga, agakosa vina, mare zelo haya, anokala oti yana na mio, tao awe nufaraga dile nicho.
0: Odo venya, haiti ya nikoko mezo mwababi akwawa ya wila, babi di babi, enufanyela oraria wala gavi anae, eili olemana ati ya gabeno tupuwe la dila ya bure.
10: Waba biotene magano anti ya mio baba wila mudizi mungene akali sempere na aniwa wa gilatia. Wa kukomeza wila afare dila ya deretu. Na sabwa muneda ima otene, muneda zombo otene, anofanya, anogumana na zelu zoti anotiana. Zelu zinagua zinoa tukulela mumpetani, zinagua zinoa tukulela musigaroni ababi kaleme akale sempere uaglatia imiwa wako komeza wila wene ya faridile ya diretu sabajidile ya diretu inunuye elabo elabo iji inuwaku luvela wene inafunanga wene azuo songoro
8: inuwaku saa pelimenu ja azumbwe ama ino o azumbwe amurudani o azumbwe elabo yoteni pelimenu aiwe si tenilo kapa paiwa. Yo ila aweni. Akane dile adiretu. Nampo kana dile abure.
9: Akala waba baba langwa. Abe ina gala gana waga malakanato nyawene wila. Nye kadusa zile nyo.
8: Eso di nagua di nopadua. Wena guwa nagagwara weyo papa weyo. Weyo onongwa. Agwara mie di kodongwa. Majikaya solu sawya. Ole babo mwile. Porki. Efia fazai wila miu. Yeni mundumua. Mundumua otiana na mwana. Awe ni nampodi wila ukana emu jile wila papa ongwa. Porki miu vina kwa dikale ninga papa ongwili. Nampodi. Nampodi kula mtiba rampe nejo. Rampe nejo jabure.
0: Aba ali mazu. Ana mwani. Alogile muko mwono mwana melebezo padua. Aradi Msambiki. Alogaga mwa wako komeza azombo ya wile nufanyela. Atupuele oveda mabasa ote na tiana. Obe mpindu. Eili ovoloida dila ya bure yongwa obe okobola fola zofiriela. Na musalubu nifio kwa mwene wa misu lupa mzambezi ya mpuda mnono logilimu ya wila. Ana mwani amurda wa musamugwe. Ano kumbira wii wadena wa mutu na mwana manda manae ya wii esi singo sadiretu mamurdani mwa. Musalimuina nzi wile wila ababi ano kumeza azumbwe ya wile nufanyela otamela mabasa ba mabasa obe mpindu bumpindu ya wila atie oveda esile dhina fanyela ninga onwa obe okobola fola dhofiriela. Misa lisila mno sanya dhile demio Belton Kasimu, Jasmilton Ernestu walu makina no kapala lamazu ni utiani.
11: Miselu za Mzambezia.

si chuha se re yego ma we kai ya ru we are va de vaya masim buenai buenai mun go haye yo oga ku aka chuno go hai wakana wakana he e bele velo so here ar ra ra bala chigula iwe radio la majamel adna nale babale amen lion mitaya madani anjuno nguriana radio ngama susi here vakane Enise la pela kamite ko sawa ya ni wiri ya naka. Ipoma makumeli ni ipoma ikina ko pili, ipoma makumeli ni kina ko pili, ni kanle win la le lelo. Masi e wore kina ko nar ni kudi kina ko kan halo la le ya buatardi. Washi jeno va giga hole la wa win halo jiga hoye, na mu ka ka harmi ar tamane mukina ko, masi na halo jiga. Na jiga. Yeah.

0: ሁላንን ዘለግ ፈራው ወይ ወይ ዱሰት 91 ዶዛ 65 ሰዓት ናሮ 85 16 89 219 ታገሎ ውሪያፓ ሂቡ ያደ ቦታርዲ ሲና ናሞራው
1: ወታርዲ ሙሩማ ፑቱ
0: ማማ ፑቱ አንሰለን ቆዋና ነው ቢለሎ ተምር ክቪሪ
1: ዝናረመላ
0: ከተቆይና ላቪራ
1: ሙይ አንጆዊ ባለ
0: ke ya rwa win no vinya ka ba go kelo maputu ya khala yao
1: mo mo mo
0: ha mazina
1: mzina ki hole langwi ana seleni ana mwera o maputu
0: mzina na musianyu
1: mzina na musaka ana katarina shumaele
0: wana wana wana bila vava
1: ah
0: ana no mpeno khala ra khani hi ya kai
1: wenno
0: mm
1: mashuona runke monne
0: Tijere na phanla huera o win rapelle irecha sa elukulu sa oriria.
1: Khaya elukulu sa oriria.
0: Mm.
1: Dewa phama ntakume majawe.
0: Mm.
1: Atume ekasa kwawe.
0: Mm.
1: Tukukulu hiyo yokona otume mantayo.
0: Mm.
1: Wi kulele ke pahi opule biuka.
0: Mm.
1: Isapato sobo lo amo.
0: Mm.
1: Entao toto oriria.
0: Mujhan kona no
2: Hai
1: Abini
0: a watho ada khure yoji wereta
1: a khala o me ntanto anam kona no
0: anam kona no
1: Hai isapato hoka kona no e kasako foto kona no ka support kona no
0: mm wachi ada hikovelenle
1: e atanda hikovelenle e kamira ye hikovelenla
0: ya
1: e katanto zamira ye tuwenle
0: pamasene pahiruhi han nahala nahalo virihaire cha samomulano Recha sori.
1: Eh, nan viri hai recha masin ta kan rapela bakhani bakhani.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Te apaba. Mwani wa chotanu?
1: Wa pajara ta maraka?
0: Anakatarina.
1: Anakatarina Shumaele.
0: Yao.
1: Ala pana mrehera kinamja.
0: Mara bera munamunna.
1: Eh, kinamuna.
0: Mm.
1: Eh, abya kanyungi banghempura?
0: Ko dhamala.
1: Anakatana asi wala lota baba?
0: Mm.
1: Eh, aler Ernesto Nawasa?
0: Ya kele moni.
1: Anapalao, oluwala u ama anapalao oluwala.
0: Ya kele tomoni.
1: Obrigado, kuona ruki naona kwa kwasa, watu tena la kifuenda atana selena ndoto maputu, koroa.
0: Rowani, pia mpama.
1: Obrigado.
0: Ndriva moha.
1: Ndriva moha. Esha de drama,
0: no vai sena pra vizi. Oi, tu cinco hija na boa tarde, zina na muera ui.
3: Boa tarde, wanakumu Emanuele Francisco, o Mary, wanakumua.
0: O gumua Mary.
3: Ah.
0: E gumi.
3: Tina ho lele wa kaha lukutor.
0: E boha boha.
3: Obrigado.
0: Nga kilele ne chuendera wanakuruwe chueye.
3: Epa, so mchona wana haleli ya maha wansuwani na mchona weme la muna fisha wu wana makwa na kutu.
0: Nzua, nheba nrigori ile nyua no munona nzua iwo.
3: Oh, suwan nama berapa? Eh, mucho halelo mala fashau.
0: Hulu. Elukuluku yo mala jibamba tiye laho?
3: Elukuluku awento ye lanzo.
0: Hulu.
3: Hmm.
0: Achila yo enna kajamiha.
3: Tama meshum.
0: Ahe, varon ton kargila lani. Tanona kwani hiyaka iwo.
3: Masi. Para wenno gimona na kwani hiyaka.
0: Hmm.
3: Mwani
0: wa chotanu?
3: Mwani wa pachara wa panya maraka Natalia Bernardo.
0: Ya kile mwani?
3: Awinyo kakichupekiye wa kopele wale kapanya kunya adu anna makupa.
0: Mm-hmm.
3: Ni anaya otene.
0: Ya kile mwani?
3: Awinyo katokiyo pitele wa wisi uu kapanya kunya adu ni nchenwa adimisa umukamu nani hokai maana nchwa nchwa.
0: Mm-hmm.
3: Ni anaka Iresa, Eva, Bruno, Aleji.
0: Ya.
3: Ani abisi nyamona siviraka.
0: Ya kele mwoni.
3: Brigade.
0: Batardi. Sete horas 26 minutos. Agora choras aqui, mas... Vado de novo. Boa tarde, sinan namuero, ui.
4: Mwani mwani kwa tarde, na mwera mwano kwa nnohe mpumwato yo kafaria.
0: Uo kafaria zina?
4: Simiwa kato ntaniyele.
0: Hada kato nmwamu kumi?
4: Meka mukumika ito ako mantante radio.
0: Hey baba kani mpwene moha moha yoje niswe kwa gao makupa waigo.
4: Majini nona se kwa wapama kaa ito radio ingo.
0: Winno to wakamba kani pa huriria.
4: Huriria orimweja.
0: Juhene diya lentanyireja so hiya na hiya na mazibiru talo na juwamo. Manaratana na pwena hurapele ireja zise ho.
4: Anjua etoko toko uireheria pa wi kafe na veri ba ka sako yao sa ti nyo atoko na ka sako yao ile te ko yala na ora ka sako ah te ke na ora ka sako yao ai me he ho nu po ti toko na ka ba te
0: ya ni le liwe ko to hon ne ja humo
4: ah nu po ti wi le liwan da
0: nai le liwe ti ti he ne yo pa jo hia na ma hita
4: nam da nya ta ma so so a pu mu
0: mun no na Moni wa jotano?
4: Masimoni wa patera kada patera comandante.
0: Ago tamala.
4: Agaro ke amana nu sha amana nu shao.
0: Ya kele moni.
4: Ah baliku toro tane na barajam sati kuigo na mana mar ka to ana kunan se na inocenci a bendu.
0: Ya.
4: Ni mana ka ana kula ana kula telina ka antoni.
0: Ya kele moni.
4: Mila wa ka to eurelio tanto.
0: Ehe.
4: Ama hata ni mila wa ka to maria na kinna te pom tenta yo.
0: Ya.
4: I'm going to go to the house.
0: Obrigado.

0: Aiaia, boa tarde, Zina Namuero, oui.
1: Tembe ano Manuel wana kumomeri kwa koka wili wili.
0: Moko katishen mwa juan lanyo.
1: Ii, marashitewe mekiloja wisecho. Estudio ene yeyo muna kalanyo. Ena kawa nongo secho. Mukaleke o maiku otene, maiku otene.
0: Nyu to, nyu! Nkaronu maso wakulani.
1: Ii.
0: Kiya wisu buwene na...
1: Antipale awana kuruwe wenno estudio yeyo muna bolo wanyo wo kuno numero kuno numero toshi antipale nina tepo konkotra kiko uwa atona rose niwa mahimugula oitu senku ya no
0: numero doji numero doji
1: kana kala wana mkoto mkale kiwi yoro
0: ok kina ha kina haru na jana sito kwene nkanono mazuma kihalo ubu kihalo wakulane ware kinako
1: Ah, mesum nata, nata puwa marvin yon mesum.
0: Okay, no tamala.
1: Ah, redim Muhammadu hanabolo wanat.
0: Hanabolo on Nigeri waho?
1: Pam, Pama.
0: Pama, no wigwani, buatardi.
1: Ya, yeah, brigade.
0: Zina buatardi namwero, wii?
2: Anamukawa waho, namwero Luanda.
0: Hey, kuota mugawa.
2: Kuota mugawa, Luanda.
0: Akuota mugawa, mwa hiti purime na mwiku ala wecho, wii?
2: Kina mwere liyobolu wanguwaya nirimkale tuyo vilene.
0: Abadi.
2: Ni anu kama nini ya radio Mozambiki, kinkalaki mwende yati yonaribabo.
0: Baba.
2: Iya kina mwere kukwe tenguwaka, mashi radio haribaba. O wanto anama ni hive nogi uriana radio okala.
0: Okala utu radio.
2: Agora.
0: Wadepare rabo.
2: Baba
0: sene, anamugawa mamukumi?
2: Mi mkumi vakandu, soa maraka tengu rengia.
0: Anona, itijeni na.
2: Amati, kwa mashiyo hospitali, mashiyo na iraba kanza kani.
0: Yotepa
2: hiyao, kahe kini wani yo.
0: Hoye, hiyao tu yotepa.
2: No mteko ni yo.
0: No mteko wene na akumiwa.
2: Ehe.
0: Arabugawa?
2: Ni ano.
0: Mniwe jipo na komon.
2: Ha?
0: Mniwe jipo na ojai.
2: Jipo tindi?
0: Nina. Munna swera do wina nabugawa.
2: Kana ikani na yena baba ko to kini to kisera ka machi kini na makamba kan yo machi. O oje na bikala yera.
0: Mususera ka mususero wi. Ha
2: mususero. Ko kwanta magetere kina ta yo.
0: Yo. Ngaglele no riya makupa wo iwo ruala.
2: O riyo ne do riya kao. Wasaboto nduwa nina tepa wonga. Ini kana na mani mekuri hafi mnoza karea.
0: Kasi
2: epadate eno kwele amani ini mudu.
0: Pama sene.
2: Tijene
0: pwena were ya uwinra peli recha sa lukuluku yoriria.
2: Mi ano pwena were ya kina ala anamani we. Amirabo maki enkuni mabahinyo ya papi nyu yore.
0: Na
2: lukuluku yoriria. Ni hii honto.
0: Pama sene.
2: Ya.
0: Pama sene, wate porera
2: po. Ya komentari, amirabo wia jen kuni ekabihere makolo, porque makolo hena wore washi ankuni.
0: Ya.
2: Poti onwa rakasako hana wakwana. Kuni ngribabo yoraka uengwa rakasako, mamoro baore toni wa motomoro otekuwa.
0: Eka.
2: Kaden, kuta makolo na hapine yoraka moro ba mokaro.
0: Eka.
2: Wokwa tamia anomkawa.
0: Anabugawa, wakandra kwani hiya konano.
2: Ke hote toki ni atheli na kwenye yaka ni kulelewe na mafama alipata na kwenye yaka la mathelo elevele na neke
0: Pama zene
2: Manyaku za kuhemala matekoni majingi na kumalele kempani anama ni hiweke
0: Eka
2: O muku asa
0: Mwani wajwa tanu
2: Atene kiwe luku luku yele akilimoni nyuanu wa akilimoni brigada
0: Mane ni kontinensia mamulipo kwa asera

0: Amwa
1: wanu no mi tite usha munna ba. Nariru.
2: Abo faz favor estudio ye yo murianyo ki numero kwale. Ka himaka numero kwale tosh. Ayo mun khala wigo. Mwalela ke sito kwana wa mun kira thiwe igo.
1: Ta bon ko wigware. Mpaka nyo opia kina hala walela.
2: Kin juna wi noko no tenene ninne ni mujapunye waya window chena commandant shedihane oshekwa wadelu hikuna nawili ndikuno kwa sera na vamwerini miswela ka wimwe igora vakhane samuholo na halo volele ndikuno pachera mweri wa juju hiyo siaka wanyu nyu anunsianke hiyo siaka wanyu ikarar samuluko mtamalele yo kuhene wakabelele ne pakolo so nana sana ocharani mwanse pihiwa ajutho nana rabba ya no charan mwanse pihiwa nloko no hiana hiana no no charan mwanse pihiwa e preciso erukuruku ya vakhan muko khore mbekel mwerk no thamalan wo kapela to le lo baba korona runyo ano so pahi munan ya wo so ya wo pahi ningo jike hirno tarava o pihiwa wala nyo himmore lava malukun come kie sinceramente mente sincera Achuye. Mbaka ilukuru kwe wara thanu na muhaso hiyo.

0: Era hoy. Wala, yung kaha hinyo ang manaka.
1: Munera, no?
2: Calma. Nang kungwi.
3: Nariro. Ano ba yala?
2: Nang blasir.
3: Nasa mo dyan niya higo. Mabuchang ko hereng kira here, baba. Giwane po kakita po lelembo ni. Ang kanang mapanapuan niyo. Why? Mano tela wanyu. O tela wanyu. Mohiko he ho. Mo jonno na makaje mi hania. Bano ntwai ko kurdir wai hoi mu kurdir we. Mrin kurdire ya.
4: Tela tela wanyu.
3: Nabi pritchuna Mr. Kalma. O tena de provincia ya Zambezia.
4: Masaka.

0: anyakufundisa athu ale tingafika mudze tikawerenga pang'ono atembe tifikira njira mwacho. So pepi zvapya siyana na lero chinchino anapyana nungana ife mashikola penu mang'ono penu makulu ungafika kweku sagumana mabuku mazinji panangu makomputadori putipoti mesheretepa chitapiri nkulongera kuti tani chinchino na ntendero udapaswa ife uyu guvernu ya Mosambiki iri kukwenda uku na uku uku na kule pari kuti tani kuti pinthu pitani pichinji indi momwenedi pinthu piri kutani piri kuchinja piri pikachitafika leni chinjitu pichitafita chinchino pinthu zvapya tani piri kutipedza kakamwe.
1: Aha, apo kalene kodi nyikufunzisa kuti panangu akachita dula nsapato nsinzu ngakula tera kuti afike kunendei na kuti ulendwa lapa nsinzu akula panangu ukangumana mfunzisi na nyakufunzisi na nyakufunzisa nyakufunza na nyakufunzisa njirao dondolo alikwenda pfumbi kobo akwenda kafunzisa angafika pukuta kunghope pensene tera kuti ende kafunzise nyakufunza mbangona kutadembuka mfunziswe alisogolo kaita tamanga chinchino metokala ilipo utonge waburusa ntendero kuchita kuti mfunzisi akalembuna motokala nyabasa akalembuna motokala motokala kalene tikaona na alimiriri basi akulimirira district metokale kabwera na utonge tera kuti apasi machapo chinchino mfunzisi na nangombo tsakulima asakwirambo motokala mbaenda kumbutwa basa
0: ndimo mwene inini pana nonganemwe pano ufuna tayirira mbunzi no ine ndinawo motokala anga chamachibese dzo tsatamaona nthawi zino timidzi pano ndinakwanisa kuenda kubasa ndingaona kuti nthawi zanga zakwana buluse nawo mana ndafika kubasa maphata basambo kete yamala ndikwirambo ndikuenda kunyumba ndikubwerera nkulongera kuti guvernu yathu ya Mosambiki na pida chitawa pyonsenene lero tikukwanisa kuona pinthu pizinji kakamwe piri kuchinja mfundisi ana motokala ache nyakufunziswa ana motokala ache tsakulima tsakuimba tsakuvina onse nenene mali munthu chiri chinafunewo chita satani usachita penu kuli kunafuna kuendewo usatani usenda memu chinchino pano porezemwe ini ndingabuka kuti panangu motokalanga uli mwadidi tai ndingabuka kunjoko ndingachiti buki kunja pai musafuna mwende kupi bwerani muzakwire pai musafuna kuenda kupi mali ungakhana tiki mbulo samwako kunendewo unafika kuli kunafuna kuendewo nachopela nachopela mfulongera kuti tani dziko ili kuenda kusogolo anyakuonerera mudzikombo alikuchitambo kuti uthambaruki wetani uendembo kusogolo puriso mfunalongera kuti mtendere pano pa dziko athu Mosambiki nongana pano pa distritu yakhaya uli kuenda kusogolo
1: kobiri yakupheza kuna tsvaka ipheza inadzika kuti ndikobiri yakuthambarusa pisa Fidel
0: ndimomwene ife taiva ine ipano pa luwani yakhaya ninga kuti pana guvernu ya distritu ina nzinda wakutongereka unaonga ndi munisipyo ndimomwene dinyeri neyi taivadi yabwereswa yalongwa ikhwa pakwecha anthumbo ali ayikhambo mapurojeto ne para kuti atambire dinyero taonadi ife anthu adaikha mapurojeto awo atambira dinyero anangu zha kutomambo chita mataksi mota tanimachopera anangombo zha kufungulambo minda kuchitambo kubukira pire pidaphembawo kuti dinyeri lidzaphedze nkulongera kuti tani mfuna pereka takhuta pontho na guvernu ikontinuara na kuchita mabasa ninganeya thangwe kutiphedza kakamwe thangwe munthu nangu podikhala na pinthu pinafuna chite iye mbwenye angakhonda sakhonda khala na dinyero tipale pisanensa kuti pinthu pinachitepe ndikupi peni kusogolo ndao dinyero iyi yabwera iri kutiphedza itifuna tiphembemu kuti dinyero iyi ayithimizire pontho pang'ono kuti ale kuti azati khala naye kobiri ne angadzendambo kuli apaswemo para kuti tikwanise kuthambaruka tithambaruse mzindathu uno wa pano pakhaya
1: apo maganizo a miseu mizinji magistrada ni maganizo angada motongo wangati muziki wa Mosambiki pano pakhaya munambutwa kuti anthu asalima safuna kuti metokale pite mulungu angavumba panango pisanesa mulipo kuti nkhabe pitika na maganizo anewa miseu mizinji inamodzo pakwecha na nkada motongi khaya akafika maganizo anewo anatiaphezi
0: anatiaphezi kakamwe thangwi yanji thangwi kuti for example pano pa luwani yakhaya anthu asalima mfora umu nawo pano pa vila entao mitsidzi nangu pinthu pizinji kakamwe pinalimawo mwemu para kuti apikwati pibwere pano ipiyendembo mbuto zinango zizinji kakamwe pisanensa for example tilonge nseu unabukira pano pakhaya kuenda kusena nseu uno ndi nseu kuti usabweresa pinthu pizinji kakamwe mashtenepa pisanensa pangono pa kuti munthu ubukilero bukapano pakhaya pano wendi ate sena usafika sena panango mbavu ikuphatepa panango msana kuphatepa thangwe yanji kuti njira ile ili mwadidi tayi ndao namaganizo na president wa republic kuti misewu injipe ineina zati kuti inatipedza kakamwe thangwe yanji pinthu pinango pinalimefe kutali pinakonza kwata mbigwera pano munthu kuri kwatambo pano menesamba kunango president pananseu nao unabuka pano pakhaya mbwenda kwaphadza mbwenda chipende mbwenda nyamvu zese nalongeni izi ndi mbuto zinango kuti anthu pano pakhaya sendakalimapo ndao angatsasanyira mbuto nongana zezi njira nongana zezi inakwanza kuti pheza kakamwe para kuti pano pakhaya paone chitukuko
1: ndakomerwa chezana imwe panango mwana mafala kufuna timizira kuona onsene anabva radio Msambiki pakati pa ino ndimathu na thangwi yapyaka makumaxanu chibodzi pya ufulero mtendere wankati mwa dziko Msambiki mbanji mafala pamusiya kuna unsene anabva radio Msambiki
0: tunapereka takhuta na ndzidzi uno mafala akafuna kuti ini ndisiye mbakuti para kuti lero tikhale na mtendere pana anthu adathauka anthu adasoweka para kuti lero ini na anzanga na ndiva tikwanise kukhala mwadidi tifambe mwadidi tidye mwadidi tivale mwadidi ate tifambe mbuna njira mbitikhonda nenswa mufuna phemba kuti anthu ativesera kuti udidi unowu udasirwefe na anzathu tiukwate tiuphate na manja mawiri para kuti anathu anafuna bale aifembo augumanembo udidi ninganonowu para kuti mtenderi wende kusogolo na sogolo thangwi yanji ndikulonga pepe midzidzi nango asabwera anthu mbafuna kuti achiti kuti mtenderi uyuwe ndi pansi amenyane aphane atikanizane achiti ipi na pire si pinthu kuti pepe pinazati kuza ife ninga dziko Msambiki tayi ndango kufuna kupitiri kuphemba kuti tikhale anthu onsenene pabodzi pene chinthu chonsenene chinalongwa chinafunika anthu sakhala pabodzi pene pansi mbichilongwa mbichimala mbitipatana manja mbitiende kusogolo natenepa tisaonambo ife kuti munthu Msambiki president wa republic Daniel Francisco Chapo asenda uku na uku chita ipi na upi kuti pano munthu Msambiki mwathu mukhale na mtendere ifembo ningana pyanachi tengembo timpasembo manja tikhale naye pabodzi pene timvunze kuti ndichitani tenepa chitani pire para kuti pitani pitiphedze anewa ndi mafala akafuna malisena ini dzinanga ndini Enoki Alberto Mirembwe ndini mfundzisi wa xikola sekondari ya Matias Manuel Kapesa
1: takhuta mbuya na makani adachitafe pansiku lero na mfundzisi athu wa pano pakhaya anyakuve fina pitiriza basi na makani pansiku lero pakati pa kumbukira pyaka makumaxanu a chibodzi cha ufulu na mtendere wa dziko ya Msambiki anyakuva ife tokupitiriza basi na makani akuchitefe kubulikira pano pa distritu wa khaya tina mamuna mkulu mboza na ife pano zina pai
2: ine zinanga ndine Tomeda Silva Manuel ndabaliwa ku distritu ya Marumeo pano pa provinsi ya Sofala
1: pano pa khaya mukupata basi
2: ini pano pa khaya ndikupata basi
1: apo zizono tingatoma bvunzisa kuna imwe thangwi yapyaka makumaxanu na chibodzi cha dzikwathu na Msambiki kuna imwe nkubvekanji papyaka pepe pidzikwathu ino panakumanikayo zaziuno
2: papyaka pepe para ine ndikuona ninga opi kubvekera ninga ndi mtenderi wa waziku ino wa Msambiki kubulukira pa 1975 pa 25 de junho mwezi unowu wa junho ate pano ndi mtenderi ndipo pinazizwa ine ate nzizoni
1: mphyanje nanji pidachitisa kuti dziko igumanike paufulu na mtendere
2: pidachitika mphyakulonga kuti pyaka pya nduli anti ya 1975 pano pakale asamunda maportugueses ndiwo akatonga dziko ino ifyana Msambiki azaverana ndao mbadzisa mtendere wakuti atenzi zoni pitiri nawo
1: kalene kufamba kukhale kwakunesa chinchino safamba anthu mwadidi kuona kuti anthu akumanga ulendo meenda mbuto na mbuto kodi mphyanji pidachita utongi makamaka mbachitisa kuti anthu averane afambirane
2: ife taona kuti yaita pizinji parafikira kuti anthu mbafamba khundu na khundu pa kalini pakaoneka mastrada mazinji ngabe mastrada kale kuchepa anthu parabuluka kunango parafika mbu kunango kalifamba na mendo machinzizuno panalinya feri pana mastrada mazinji kalunga pano paluani ya khaya para soti tikipaza era nyatwa ne pakakama strada ngabe machinzi zuno pana strada kubuka pa vila sede khaya para kwenda te paza para kwenda te spende ate sena pakakanyato nzizuno machinzi zuno pana mastrada mazinji ngabebe
1: kalene tikenda kaona nzizi wakale antu kubire kachita kuipaswa manje kufuna kwana katambira antu mbaka mbuta mbuta machemera madzina enda kakwata kubiri mbaenda muntu nzaku mbakupasa dinyero yako mbakulengesera kuti mtengo wako ngosho ndoko nyumba mamuna nkulu panangu angaenda mbenda kafungula kubiri yake na nkazi yake mampangisa kuti kubiri ndaipaswa kode chinchino makhalirwa ni wakale na chinchino pesiana chinchino muntu ngafuna sendambo kuna nchini mbucheza na nchini basi kuti nchini ndipo sembo hapa kubiri tera kuti ndende kunyumba nene kagula ufa nene kagula mafuta
2: nzizuno governo achita pizinji kaleni kaona kuti mabanko akale kuchepera soti kagumana masidadi ningabera ndipo kagumana kama banko machinzi zuno district boss pana banko pano pakaya for example tina banko Standard Bank ili kupatira basa izinji para ife para kuti iwe ningaya salary ya funcionario ini ninga funcionario kale ndika paswa manja na administrative machinzi zuno dinero ni zwe ndi udia funa kwenda kakwata
0: kachemera pagadore
2: kachemera pagadore si signora Então, nzizuno kada muntu sankhula nsikwako, ne? Ingapita te porque mabanko também na sistema kuti isakuvizati, ne chimira alerta. Então, iu kadi kirambu kuti ah, ndino ngakwenda nenda mangwana onenda ngukuchano. Ana ngombu tambele makampuni eshi akakambona pia ombo kugulisa ichi kugulisa chira kakana dinyero izinji ngabevi kuti asaibisa nyumba, sakwata kwenda ke kambanko. Então, pepale soneka kuti dinyero isakoyeka mwadidi porque kalene pika oneka ningapepe panangu muntu wasoweka pakakhana nyata kuti mwana dasala openo adasala ndi nkazi kuti mamuna ayikoyepa pa dinyero openo apaye ayikoyepa pa dinyero pakakhana nyata gonzi zuno ndi ntendere porque muntu usakoya mbanku una madokumento onsenini ya mbanku então ngapepe pekunesave porque bizinji bila kita governo para pepe
1: panangu kaleno kaona kuti panangu kwenda katambira lero ungafika popoli pagadura kakonda bwera ku nyumba ngabe chakuja
2: ngabe chikoneka chakuja ngabe porque dinyero mbuziwa kuti dinyero anga ilipo mash pagadura panangu salonga kuti ndanika na pagali pana ahma ndilenda pangwana ngwanto kuti iwe ulipanyato kusaka dinyero pagulimuli upanangu endeka kulipeni ufa ufeni para kuti uje sana piano kalinyape zinji machinchino ngabe porque isapita mbanku Iyo usatamanga ora ile nafuna kuti uende kwati mbona kwati pole ufuna byako vintu ufuna vintu uma sempre dinyero yako sigumana
1: nzisuno pa ife tikuona kuti pano pakaya pana muratu kubulikira pano unaenda mpaka ntundo chimwara na mendo ando saenda chinchino kwa muratu no urikuzesa utambaruki kwa district tai na nyanza zambezi na ife nyama zilidaladala pano pakaya
2: ndimumweni utambaluku kone kadimbu utangwa muratu kuti kaleni makaro akakhala panangu dzezwiri kujwa zitatu ntunda na ntunda kuti para kuwa wambuki na batalao kali nyato machinjini kabe vinyato zezo kwalikero ora li pana marujwa te tulangi te kubukira kaya tefika shimwara na papa muratu pali nta kwalikero ora kwalikere dia nafuneu kutu kwati vintu vyako panangu wa nyamalonda nta peshi zinongefi nyama za mazi zikusafa maningi panangu kundu kundu ya shimwara kwa ziziri kakana nyatu wakomo zinabwira munu mkaya zikavunda tendi zifika shaza vunda majizizunu kabili pepeoneka ndi utambaluku uzinji maningi unapasa murato unachemewa armande milugibuza
1: pano sakumeza lipo tae pano pakaya
2: alipo sinyi daladala pano nzizi nganonu priki nkabili fi nyato za kusaka peshi ukafuna nyama za mazi kwa likeri ora unazukuma na mbazari priki asakumeza lipo maningi anangu siamunu basi ngabe mesh mwa mwemule mnongefe mshimwara mwanasa kumezambo akaona kuti ya munu sha zazala nyama satamanga mbugira munu amunombo tambesa kitepibuzibuzi akona nyama zazala satamanga mwemena mshimwara tawe ngabe nyape ya nyama pano pakaya
1: imu pano ngabe usa na muli uno wa madzi
2: ngabe fi ngabe usa kulonga mwadidi fisa itasangulambu alefu ndijida yanga na nsomba mangwana wajalumoso na nsomba panangu chama siku nisafuna ndijibanga siali na makakana nda sempre vintu vyepi sagumanika mbazari
1: papia kama kumashana na chibozi ndufulo na ntendero wadzikwati na Musambiki kode alipo maganizo alikuwa pakwecha kupezera kuna pisa antu anagumanika mpisa madistritu tuwela kuti apatia mbuko biri ya kuchitambu malonda basene maganizo nye kwa pakwecha na utongi alikupeza antu kuza malondao bapemba kubiri kuna utongi tuwela kuti apeterizi na kuchita malonda
2: É verdade, prolonga mesmo quando condenei, o governo está base exigindo maningue para pesar no anel ou para pesar ife. nduli umu piaka pia nduli likachemera dinyero 7 millions ntao piaka pino sha tukuona kuti ndi Fidel ne fundo desenvolvimento
1: local
2: ntao ipeza anthu azinji anango ne akakhala na dinyero pangono kuti manikoswa akatambaluka tayi panda kusogola thangu dinyero kwa chepo machi governo na fundo zezo azinji anapizinji tambe ne ali akasowa kuti ini pano nkhabichi machinzi zuno anapi pindi pikafuna iyo thangwe ya dinyero ya fundo ya development local
1: ndikubiri kuti safuneka kuibweza papi akapia nduli ya 7 millions anango wakwata kubiri bamala kuja pyao ishimbu ya Fidel nzizuno inabwezwa ambu ninga 7 millions kuona kwa
2: governo pepa ekuchita palestra izinji prokupanga anthu ali anafuna kwata dinyero ya Fidel kuti mukwati mutambaluki nayo mash mubwezi pangono bom tikabwerera nduli longa 7 millions everdad ki anthu azinji akakwata nangu ati akathawa noisia nyumba mbatamba ina kuna ngombo kafika pepali ngaka akumana mash ishi tikuona kuti
1: asakiwa wena zisakiwa na
2: bom unansaa tenda Malawi ne porque pano pakaya ndi duzi na Malawi ntawa azinji akathawa kuendera ku Malawi sona vako ni yeye kafika pepali aenda Malawi pepe tapiona porque nzisono ine ndikapata pa posta administrativa sena tikatuma kuti ndikoni kwa regul kandeya por exemplo o regul murema mwendika chite cobrança isimo kwa omwe ndika zwisi anthu kuti nsiku za
1: kwana mangawa
2: anaya akachimira chija mangawa sisi kuti abwira zikapereke pangono ndikao ukapangwa kuti paya ja taona kweli pepa no tikavunzisa mtambe ife mbora ndife hapana tapakwe kutenda Malawi ndawe era difficile governo kwenda te Malawi sakanthu ngalele mashi fundo desenvolvimento local ina chimara Fidel ishi na patikona kuti inabweziwa
1: na maganizo adiko pako cha naotongi ya miseo mizinji mashi strada pano pakaya maganizo ane badafika badapeza kakamwe mbuzipo mbuto za kutanda sa chitaulimi pana ngabipitika mulungu ngavumba ndi sero munangu pana kusafunika wambuka na muratu kodi maganizo ane badafika pano pakaya ya misewe mbidachita kuti kaya akuliretu
2: bom pan pakaya ini ndi sakala pano ndi pande cha 2008 ndikuona parangu ma pisa pinango pikasweka miseu pan pakaya ngandalonga pana pakakhali purai nseu wakubukira pano prapaza machinzizuno wa masa sanyua ngabeve problema kufika kupaza buka pano prafika kishpende tambeyo wachitwa nseu ngabe problema so pronto shinde podi longa panango ma problema nango anthu ali analima masua pikalipo nango analima masua tapano kama barko so sakwatiwa na mwadia mbabweresa ati pano pakaya problema za miseu nezi kuone kangabe makundu anseno mpisa mwanseno mwana miseu kwenda kuti munthu kalima pizinji pa kutugulisa opanango alipo nango na kala pavila pano asalima ninga shipende asalima ninga paza ndao mesmo mutikaenda kusogolo por exemplo tikafika te coisa ushu ndala murasa fabrica para kutitende te mazona mesmo mwe mutambe muna nseu kuti produto pode kuipata mbibwera pano pavila
1: na stima nzizuno stima isenda mwatise kutete mbibwera pano mbenda mbera senda maromeo kwano maromeo nzizuno stima ili kupeza kuti anthu afambirane kalene anthu akadungunya kuti washtima elimira shtima elimira anthu senne kafambirana kasukwala na kuti akathamangira meto kalambu kobiri panango nkhabe na kuti kobiri shtima nchachipi
2: ndi mumweni shtima ikuzisambu thambaluku ukulu maningi ukaspera ri anthu senne kuno kuzona north ya province de Sfala tukulonga marumeo mkaya ntao nzizuno nkhabe ife tili mtendilo para buka pano para fika panango mwatizi buka pano para fikibera wo bukirambo panyaminga kuti makombo ya sachita pasirana ishi ikubuka bera ikwenda mwatizi ishimbu ikubuka mbo marumeo iri kwenda mbo bera ndao ikakana na nyatwa ta proke ali anabuka marumeo for example akachita asachita pakoza panyamtanga bakirambo komboyo ya kwenda mwatizi ndao zizuno ndutambaluka koka tangu ya komboyo paralele kuti dinyero ache kupagali ndi pangono porque tikaenda na karu ya sima di mil bitcash maishi komboyo na 250 uli nsidadi ya beira
1: fikiratu beira mpaka kwenda maloja
2: mwenderatu ate beira te maloja gula pintu vyaku for example ngabuka pano nchinai nsabu nchishano ulikubwerera ulikubwerera pondo pano pa
1: kaya
2: upeni ukava nangu sakala nika seno kwenye pondo kunyumba kusena na kinye ndo mitikashi taona ite vote nkwanto ukaro ndi doji mili pa kwenda na kubirira taona ndu tambaluku uzinji maningi unatipasa kumbawe mpudi paradivi guvernu deve ya kontinuare na pepio kwenda na kwenda
1: ife zizunu tikenda kaona kalene tira kuti kubiru ipaswe na hali anapasa kubiri mabanku pikanesa chinchino talikupezeka kumanga zinyumba kugula metokala uno ndintaba kuti ulikupeza anyabasa utongi sibasi tai ukupeza mbwala nyana chita malonda makulu makulu
2: kaleni pakakana nyato izinji para matrabradori mesmo ali ma komersianti ja licenciado komersianti licenciado falamos assim então chinchino dinheiro zezo tricupasso efe mafunciona mabanku mazinji anapasa madinheiro chinchino ngabefe problema para ife mafunsionaro kwa fona chintu chako panangu ndi mangi nyumba panangu ife na fona kutifunzi funa tipagali panangu fakultati ta janga bebe mikanzu mizinji kwenda ku bank sapasiwa dinheiro seu nika pizinji porque ngabe yombo banku nunga sa disconfiar porque saziwa kuti tinangu atira diretamente ku finansa ndao ife nzizuno tikukomero maningi na pepe kuti mabanku abwera kusaka promosa funcionaro tupendi já iwo funcionaro como una pikwata imbu pe aplicare porque kwata basta imbu ya pia kunta sunika kwata imbu aplicare chiri chinafunika kuti uchite mas governo tambe ita esforzo kundu kundu kuma anya kupata basa
1: mafala na ima kufuna fungisa makani atu ansiku wa leru kuna ale usena na varadi Msambiki na tangwe ya pia kama kumashano wa chibozi chafuru na ntendere wazikwata na Msambiki kaya leru wakula tilikuona nzizuno antu alipini ngupiningu anangu wala kwenda kamezi, anangu kugwa mulembu, anangu wala kufunzisi, anangu nzizunu pinalongefe, aliku chitabasa za kusiana siana. Tuwela kuti aone kujesa muzi, tuwela kuti muzi wende kusogoro. Muna siye mafaranji ma muna nguru.
2: Ife ninga ana Msambiki, kundu kundu pa district yunu ya kaya, safunika uchipatano, nwe kuverana, chikoneka cha kuipa kufendizira na duzi, kupangisana kutinzanga wada wapa, wada wapali. Ndao, siparanza kwa chinji, porque so kalana pibasi mundima, siku fendeziranza kuduzi, ndao, pisa so sandhonga. Ndao, ndhonga sabuliki na makamaka, tangwe andu kuna kuverana, tangwe andu kuna kufikira na duzi. Ndao, chikuli kina funasieni, kuna andu wapano pakaya, utipatane, itiverane. Ine ndi ni Tomeda Silva Manuel.
1: Anyakufa, ifembu tafika mapetu na makani atu nasiku wa leru, hale chitefe kubulikira pano pakaya, na mamuna nkulu mbozi, mbatulonga tangwe ya utambaruki wa kaya, Baziko wa Msambiki na tangwa pia kama kumashano wa chumbozi, mudone kufuru na ntendere.
3: Anyakufa radi Msambiki, ife tinalonga tangwa pia kapeatu, pia kukwana makumashano wa chumbozi, mudone kufuru na ntendere. Wangati masikuwa tira Msambiki leru, tabira pano pakaya, tira kuti ticheze, tiziwe, tangwe ya piri pida winwa, mkati masikuwa tira Msambiki, na kutikale na chinchino, pia siyana pindu pizinchi. Pano tinama muna nkulu bozi na ife, fandetuwa mikufa zina, ina iyo.
4: Zidanga ni João Bernardo Gondola Junior.
1: Pai Gondola, pano pakaya muna piaka pizinchi muli pano?
4: Na piaka pikulu memu, desde 94. Tika pano pakaya, parabasa pano, tikuwa na pindu maningi kumudare.
1: Mbalo pano pakaya?
4: Ini ndabalo pano, ndabalo pa Murasa.
1: Ah, Murasa.
4: Pangamba bazo, na pangamba. Kali ni kakapiru ya siri Murasa, chinchidu sabi siri kaya. Masi ndabalo pepo, pindu maningi pa mudare. Ini pano nonga pano, njini resultado da revolusao ini. Ini nda kuba, nda klasi seti anu, ndi Burera, mjiwa Parabasa, ate pano, ndi pano. Pindu pa mudare maningi, ni munisipi ya Kanabra.
1: Kuba mkwenda kachitanchi?
4: Ini kenda kafunza.
1: Ah, mkwenda kafunza.
4: Mkwenda kafunza. Taenda 1988. Kutijendi 1988, tenda kuba, takala kweku, taformario, tabula kontri mu Msambiki. Ningaziku yatu. Pipi nwane pino nesu kuchinja.
1: Mkenje nanchi, pide chinja kubulikira pano pakaya na mbutu zinangu na kutende pia kama kumashano na chebozi.
4: Pini mani pia chinja pano pakaya. Hospitali kakana hospitali distritali.
1: Mkabi.
4: Nchini utinayo. Munisipi kakana. Mie mponti. Iye.
1: Ronald
4: Geboza. Tika kana ya chitu. Pinao mani pila titika. Mbani ranganani kumboi. Kafamba raya. Majinu anda sopamba na kumboi. Afamba livri, transporta mercadoria yao, kwenye sepene. Pindu mani pa chinja.
1: Kalene na chinchinu pia siyana. Hapo
3: anthu azinji kalene kakwata kubiri mbaenda kashfikira panango kaenda na mazi panango akakwata kubiri mba imangira panjeka panango mbachiru angabwera mba manyanye na foya angamara kubiri sene kugumana mara poka kubiri kwa kufuna muna kagula shuka angakwane sikavi tina ifikira pundu
4: kari kuchiru nga fikira banku jinae panu
3: ee
4: ando nsinena sendeka weka kukwede nyura wako banku langa nani bomba kumbushivi tika kana wa
3: mkami
4: tijita mabomba mairi panu kari pindu wini kumudari shkola shkola sekundari akalini ungafuna kuyona ukayo na Murasa ando nsinena kenda kufuza Murasa
0: akabuka panu pa kaya mpaka Murasa
4: Murasa
0: na miendo na chopela
4: anangu kangitirnato anangu kakitwe maji funa kuyona shkola sekundari ya kupi Murasa anu mani marume unyaminga shemba kazapa Murasa machinchino panu pa kaya panu shapa na mashkola bangasi a sekundari tina maningi manai nako significa diki pindu kumudari
3: pansinzo no dalonge mwe kuti anthu akabuka marume wanangu baenda ku Murasa kodi anthu akafamba na mendo ngabi dreamba
4: sure.
3: Mendo
4: anthu akafamba na ifti kwa tipi na ngalonge katasa kaninga ungalonga
3: eh
4: ukufukula jenji
3: eh
4: pindu pya mudari kale ni maningi pya mudari kale ni ifti katatabuka inpani ndende ndika nsapunza na pia na mushikola kuti imwe chinchino mushikola gunambu mkondi te Profesor kubele kumonambu kupita yubu ya paka mutrazari. Kalene, nawe pindu pia shikole kakaibozi basi, Murasa.
3: Yeah.
4: Majinchini mashikole dala, sena kuna shikole sekundari. Pa Murasa nyaruba na shikole sekundari. Chinchini ya kukunyewa. Pa mba na pa Murasa venu, ii kufara basa.
3: Yeah.
4: Ndoru kuna shikole. Amiga kabrali nchini wana pita. Inu kapesi, mangasa wa shikole. Matatatu, significa di pindu pia mudari. Verdadi kutianu kwa dutikamari, tanu maji, pindu pia mudari.
3: Yeah. Kalene makaliro kale akunesa kakamwe azinja nyo kupata basa nango pinalongefe panango akachita paswa kubiri na pagadori pagadori panango akakana nsoro achiro kupa mamuna nkulu wakaenda mitokozi leka kalipo kafika zororo likira kuti atambiri mbondo za achi mishikudu achi peno tiki achi funa kumona panango mtu nabwera kutaa lero mzizu watapamanja zuwe likuenda kumadokero habibwera lero nyo kupasano kubiri anu penda kunyumba mungu na mwacha nga pangwa na masapanda nani mpisa kutuwa mangwana ndokoni pangadora na bwela solo chita mbwenye antu mbaka enda kubiri kwa chita paswa panangu mkufunyiru wa nivelopi mamuna mkulu maenda kailengesi lero ya mala mtu senda kacheza na nchini dhera kutubusi kubiri
4: banku ya tishudari kipi kakapindi pina mpinga nisu
3: yeah.
4: Kalenu kakarea pangadora kukarea panyuwa pachi meonga mbwema kupasa tamayi kunchinu nga ne nada ni ok chinchinu ndi banku via banku, nwa masada, nghabi pindu nana, pekufuta.
3: Ifu sabizuwa kutikaleni panango na imweni mulipano muka pengile zera kutumuna kalambu na motokala. Chinchino, motokala antu wakachita manga mawaya, mbachita famba nayo mputano kutuwa hii ndi karuanga, ishishi ndi karuako. Mwanchinchino andu sachita mfika mparki, basa ngurambu pita nkati, ana penseni mbeinda pia wakunda kazungulida na motokala wawo. Na kuti ntaba, wakupaswa kubiri ya kutukulikaro, pika chimwanika na kutukubiri katambira antu kana kagula ufa na muliwe ya mara. Panangu funa mangambo nyumbe didi kutugonembu, mbutumbu na marushu, penseni, mwikambu, panango chipisinambu, mkundu, mbusamba. Pika chimwanika pepo antu akapiona na zungu. Lero kafiri alukukalampa mputwa didi na kutipana ntaba kupaswa mbo kubiri.
4: Kubiri na ongefa ni mwana ya. Abwela kutimu dinyeru. Fasilidade kuti mupate dinheiro, mutiti pimbi na funemo. Munemo mfune, mnafuna kupi mnagula. Kuna manga nyumba, kuna manga gula karo. Ndao, anu chinchino kushidari tuma ningi. Nani nga kalene, ndao, anu chinchino kushidari ki. Mba wangi na pepi, ni gosuzezu hizi, mba wangi. Anu ya nakama didi.
3: Apo, tingeta kaona zizunu pakati wa makariru wa anu. Ndipizinji pintu pide chitika. Mkadama otongi, abusa nzeru za kufiarisi kubiri. Tera kutantu achite maganizo ala na nzero. Mbalemba projetu. Nunga kutini maganizo kutambarusa mpisa. Fidel. Fundo Desenvolvimento Local. Kudi kubirineyo. Inapeza kule ala ya kutia na nzero. Yokufuna. Pati sabasa. Tera kutokubiri balinangu nga malamba iweza. Kudi unuo sintaba na kuti kubirineyo. Habibala tayo. Nunga kutanangu unaipereka na juri.
4: No. Andu kuyo. Nzero zezu. Ndi nzero za kufuna kupata ziku menda kusogulo. Andu wakupata dinyero, mbachita projeto, mbikamu wanyanu jaonu wakupata basa. Alikufansa chinchino. Na fasilidade kuti governo mbapasa andu dinyero, andu mbatira pintu ya mnafuna, mbapitira mbambu ma emprego, ma empregaranzao, kupano basa. Pepe ndia minafunika kuti zuku, ziku ene kusogolo.
1: Pontu ndava kuti panu pakaye pana mbuto, institutu, nabulikira antu mbapakwa, penu nchaungume, penu nchanyi, kira kuti antu mangwana, afunzisempo antu wanangu.
4: Tena panu tina institutu, maketele, ya saudi, agrikultura, fora ya murasa, shkola agraria, fora tambe tina universidade panu chipandi. Antu alikufunza na afunika kuenda kuku, kuenda bera, nangabe. Pano vile pakona wanu andu kufunza. Ma infirmero, anangu ma infirmero atitapano.
1: Pachipandi.
4: Pachipandi, pa makitele.
1: Makitele.
4: Anangu mema afutida universidade, psikolojia, pedagogia, atitapano, pachipandi. Nita pindu wangafunika kuenda bera, nangabe. Chinchino, tika funampindu isa gona munu mwemu. Ita significa tiki kayatu alikuenda kusogoro.
1: Tingende kuhu na panu pa distritu. Ninga ingwa kutimuna piaka pizinchi mulipano, mabwalo murasa, ndimu mwana panu pa distritu wa kaya. Zilipu mrutu za kuti antu wanga chita ulimi panangu funafika ni nyatu. Chinchino tukona kutinkadama otonga mwaza pakwecha maganizo amiseo mizinchi, magistrada. Penepio, pinapeza, panu pa kaya, makaliru anseo na mule na mbutu zinango, maganizo niyo mbafika kuno. Ana urunga misa kakamu, terakuta miseu, ikali mbuya didi kakamu.
4: Pepe ndi pinafunika maningi. Nzembu, andu asali mankati mwini. Para kubusa mkati, para kwenye napepano, ndibasa.
1: Ndibasa.
4: Na kwenye kagulisa bera, ndibasa. Nzemba murasa, matimati, manera nalimao. Mdaka kutinia chifabrika, cha kuprocesa na matimati. Mdaka majifalia, pano, ngombe zilipu. Mdaka kutinia, tambe tema chifabrika, prosesari karne.
1: Karne.
4: Tambe mdaka mwadidi. Pepe safunika kumu chitada na tepoku pa wono. Ndama ya debu kuti awone maningi. Awone para pindi tani, pindi kusogulu. Nzembu ifi Nyanza, tinaye panu Nyanza?
1: Ya Zambezi.
4: Ya Zambezi. Kwa shpura mazi mba ya rigasao. Nga kalira kuti, kalira mungu wa vumbi.
1: Mungu wa vumbi.
4: Mazi mazeni, mazi ya kuma. Mazi ya kuma. Nyanza, ili hapa. Midaka na shesao ya tratamento. No, nitalia problema. Ita pepe minangu pina resolve poku po majida funika kute tendi kusuguru.
1: Ngufika kute pakati pa mabasa ne wa Nyanza pakubwera kwa maze, ilubombo nsoka pano nabulukira pakati pa mabasa kumeza. Pano nyama zirikupeza za mazi.
4: Chagula nyama makakana mhendi.
1: Mhendi.
4: Nzomba. Chagula mwemu. Nyanza kutipeza. Ikutipeza. Maipina funika ngulonga kuti pikalinga pindu. Tezele japa ya kufambamu madidi, no
1: eh?
4: Mapishkadori, makambu madidi, tani, pia pisa peza mampara ifano.
1: Na muratu, unode kwa pakwe chapa palukone kwa tambaruki na kute alipu anu wanabuka ntundo shimara, mbabuda panu pakaya mbenda mtundo shimara. Kalina ando kachitanumpa na patalao.
4: Kwa mumba patalao, chapa chapa madia, tani, chinchino, kwa tupenda kule, kwenda kacheza ntundole, mgawa mbubwerera, ne problema, ne nensa, ne nada. Ja facilidade ya ponti, ponti kwenda cheza, kwenda mpea, kwenda kupi, mbwela. Isa yushudari maningi.
1: Apo kale, pa mizi zire ya Nguhondo, mwangenda kaona makaliro, na achinchino, ya siyana pekulu kene kakamwe, pintu nengana pene, kafunika kaki kutipichitike pondu, na kute paoneka urungami wa kutibana muzone, kaya achincha, chinchino, tiri kwenda kusogoro.
4: Kwa di Nguhondo salalunga wesa ziku.
1: Mkabe.
4: Kabe. Pipi ya Nguhondo, pipi ni Nguhondo. Inongwa Nguhondo ni Nguhondo. Majita nsenta kwa nisa virano na ubalea turansene ifano. Pia mala. Tikufiveri mwadidi. Nafunika kutipi tipadibasa, ziku watu yendo kusogoro.
1: Ine ndikafuna kulonga pina angu kute mbuto za ufunzi kalene. Mundu wonga longa marongeru wako panangu kamenywa na ufunzisi. Iwe, leka longa chisena. Iwe, leka longa chindao. Tazindikire fipano chinchino kuto utongi kubulukira kutindi. Tukulonga maputu. Utongo sene wakalapansi. Palonga kutu wako. Kwa ditangwa nchi maziku wanangu wa salonga malongeru wako. Mpwenye ni maziku wa kutadafikiru wa na maportugizi. Maziku wale kutadafikiru wa na maingrezi. Anonga chingrezi mwenye sali nganganga na malongeru wako. Ungaenda Zimbabwe. Ungaenda Tanzania. Ungaenda Malawi. Unava chichewa. Huku unava siswairi. Huku unava Shona, munu Musambiki tangwanji, mbuto za ufunzi kalene, antu wakapamba kuti, ngano usha kulonga chisena, angafika profesor Rue Monsoro, falaru portugeshi, chiportugeshi chikakala cha zungu.
3: abwera mbati pasa malongero wao mbenda vyao kuti fembo hapa hawa tinatiti tiakwate mupepa chiportugezi anasala nacho nshadidi na kuti kuna malongero mazinja na ifi munu Musambiki tisachimwana kuti ngonga chisena nchangana nava chitwa nava mbwenye utongo longa kuti ala na kumanika maprovinsi yao mbalonge malongero wao tinganyanya na kuna malongero watu mshadidi mbwenye anga kumanika na maprovinsi ya kusiana kuti malongero ya kusiana tinakwata njenene ya chiportugezi nga muratu tikuwa nisei verana kode unombu sintendere Leo tisava kuti mbuto za ufunzi muna insinu bilingi. Kari kupeza, chinchina ndo kukondisha kwa ntulonga chisena panu pa mbuto za ufunzi?
4: Kepi mbisa juda tangu yanji. Udzuisi. Ikulona kafunatia api kultura yatu.
0: Mwona tae.
4: Mwona ne? Chinchino, andwa, api pisila kutinada. Itambe nzeru sabu ila maji, inga juntari malingwa maili. Chizungu na lingwa ya mtu ya nizembo kunu malinga sena. Anapia nasabisila maji, akasalizua maji. Nga nshplikara na chisena. Kwa chizungu, iya kwenda kayona ninga primera vez kushkola. Majunga longa mbushuntara na chisena. Mipada mbubuzbene. Mwano la safa madidi. Asa intendere madidi pino pinolongiwa. Tawa ndi unombu ndi unonefu kute ndi avansu. Ndi avansu. Tawa antwe kufunza tepo. Aku intendere. Aku shplikara madidi. Pepe ndi longa mkute valorizari kultura Mosambikana.
3: Leo tukuona kute angabuluka angadama otonge, angapata onsena, napata na hii basa, angaenda magistritu. Asafunze sana kutengafika kwe kutinalonga molonge lo kwenku. Tera kutichi, ticheze na mbumba.
4: Asafika, kukwale muna kwenge, samanyingatani. Pa kumisti epa mplonga. Bondia, machera, kese.
0: Mashoma.
4: Mashoma. Anda salonga. Ndawa pepe ndenafunika kutu valorizari kulture ya Mosambiki. Kultura. Kwa nunga wenda Ngonya, wenda Maputo, wenda Kabudelegado. Anda safalorizari kultura yao. Aliaji, Mosambika na sorti. Ana kultura maji. Duki anangu. Tawa, tafunika kuti kultura tuite nina kusokolo. Na umprovokari problema na kultura. Maji kultura ya povu Mosambika na hindi kusokolo.
3: Mafala kufunafungisa. Pansi kwa leru na imwe, pakati papiaka makumashana na uchibosi cha ufulu na ntendero ziko Msambiki. Paoneka nkaka na uchi, ndepizinchi, minichitika, mkati mwazikwata na Msambiki, maganizo kusiana siana. Nkadama otongi ya bara kutisafunika kutimakane kipakweche tira kutantwa verani. Dialogu inclusive. Inaoneka mune zikwata na Msambiki. Pepe pinabwere sanji kunana Msambiki.
4: Nabwere santendere. Andu mba sanzaya. Ziku inja andu nsinina Msambikana. Nafunika nkafunika kuti anthu amenyane atane pensene pitadawa pisalongiwa anthu dialogu anwaka dialogu ndekuti anthu alonge bibi na traverse tani ndao pepe pinafunika pinabala ntendere anthu dzikwi inarikeza maningi safunika kuti anthu akali ntendere kuti dzikwatu ndikusogolo titonge dzikwatu pinafunia finingano Msambiki mbichitita anthu mbaona na ufunika menyana tayi nkamenya pipe kumenyana pili pya mara pepe Ano pika longa kutigwa dawa, huku tetepe, ando naenda kusogolo.
3: Basi tapaka takuta makane nyakufa da chitefe na pae gondola kubulikira pano pa kaya. Tangu ya piaka makumashano na chibosi, cha ufulo na ntendere, wadzikuwa tena Msambiki. Ine mbusinanga zinijua kisombi, salani na zavana siku zinangu.